tu tuyun kama ngopchung ngab je jirin kashan ki FM Migars gyatang chume sumdan ca nga tu lin ki FM Migars gyatang ca nyi nyo son air talam je ka sumne sen shimshay he